0: Ramai, Aramai ba?
1: Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o? Milo orangaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id pirobutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyoputan, id numur iso onom, teko iso walu. Osiribagatang, osinang om kosudongat gatang.

0: pahila lah. Malas aku pahila.
1: Eh.
0: Uy.
2: Eh. Ay. So dia mano itin sa dapan naik leh.
0: Eh, Jirin, mangaya ko pa sa bawang.
2: Ato, kay ingaman ako wagi wala ito, maso kay ti bawang ay.
0: Ay, waro ba nga, tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sunong magyat sa daupan may pa sa bawang.
2: Milo nagid at maso'y bawang ay sasala. Nga, intan bagya. I, may bagya dit, aw, po sumadap asadot. Nagyati, pukulan ng labi, ina.
0: Iri, nagidat pa sa nang may pasod sa dapon.
2: Pinka, kabara sa malayang lahing. Sa sadapan na pangaami lang may pimpanaw. Lalabi pa kopya iti bawang. Papasal nga, gumuot kanta kanita kopya sa nang kumaysa na pang sigaret arikatan kadlumpadang nga ay sa tulong ka kita. Kaduan na pang otuangan ka ay sa tulong ka kita. Kurwa ka na dit, kawayan ni taasin naman ng palis ay sa ko kita muti.
0: Iho na kyo. Muli ako panating nga. Poto daw ako dah muli.
2: Baham ka na na. Poto di ka muli.
0: Ay, bah, kana.
3: Kasalimbahan, Boros Duson, Kininaw FM. Karanahan may frequency siyang pedang apat titik turun megahertz. Kininaw FM.

kakaro ista ka po antingay sa mangkining ota ka para rimbay tungko sintakaw rimbay ri Anthony Suntirik. Am sumunuhin na ba ho rimbay ri Dizobalon tinumanta tanak.

Yo pa kakarena pasuku okopeo ramoyon kinavalo no kawanan ra oro hitu Intermed Malaysia. Waval no kawanan ra libung no keningau solora susuam nang ulora kula-kula intok. Mai amlondom ang uluan ng palakrana suangan intok. Lasun oro rung oparam talo suku talunga oparam talo darja Celsius. Kasan nalibong no tenom solora susuaw ng ulura kula kula into. May amlondom ang uluan ng palakrana suangan into. Lasun oro rung oparam talo suku talunga oparam talo darja Celsius. Kosong dalibung no tambunan solo rasusuam nang ulu rakula kula intok. Mai amlondom ang uluan numpalak rana suangan intok. Rasun oro rungo param talu suku talu ngau param roh darja Celsius. Am kosong dalibung no nabawan solo rasusuam mai amlondom ang uluan numpalak rah kula kula intok. Lasun oro rungo para mapat suku talunga param talu darja Celsius. Hinong pinatutunan ko ramayon babal ng kawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

Ya pa hakakar reno patutunok ko po yung ramo yun. Aho panaakan ralumbak yo hino.

suangan nona siya mo'y panakulumba kabalik ang mo'y rapahon pantahan kaningaw intero-ro ka sa sukuro-ro kalimo. Solo oro ka sa sukuro ro kapat solo ra suswa bintora jam ka balu sukuro jam ka opor amro talung opor ngamin itra tangan waro am solo ra mai intora jam ka ro sukuro jam ka apat opor am limo ngamin itra mai ra oro kalimo solo ra suswa bintora jam ka balu sukuro jam ka opor am sa ra suswa am solo ra mai intora jam ka ro sukuro jam ka apat opor am limo ngamin itra mai. Jadi pak kakak o nasihat moy panak lelumbak abeli kam moy rapahun pantahan keningau intora oro kasa sukura oro kalimo. Ampah kakak rois takapang kini ngorarin baik ini takno rangan taka Jessica Joseph Melissa Taran amrangan taka Henry. Nah kita kerarim baik Bukit Layang-Layang rimbai Regional Likuran. Rimbai Kulorion, Rimbai Ebi Suwaibi Abir, Am Rimbai Ribiklon Sudin, Langoh Kurion.

Yo pagkagapin ko ng ramuyon ang kining oras mo radio kining FM on yakin tok mo yun. Ampain ko nangan po yo ramuyon nang ito ra bilin maya ra Facebook WhatsApp mai. Ampa kakaroy no jam karuo lima nga opor nga minit ramai am nakasukuta kanira kapaparan no kasalulaan rahu numero rauro hitu. Aki asiaw sinolay rahu ika onsoy naringo miunin tarako am sumunuh itu rangan intakan urangan ang karaja. DJ Aida ralam kasalulaan rahu numalayo santai petang. Ampa kakaroy sta kapangkining orarimbay pulanuhru oro na panganan ang tab. Rimbay ri Kaded Jack Lanjian am sumunuhin na bahu. Am paparin no rimbay ri Abdul Rahman, rimbay Efi. Am hinyakin tarako au DJ Iza sa Malaysia Madani, paing kuanangan.